Ένας ο Φελίσε Μικαέλε, ο Μαρτζάντζο Τσαϊμίλια, ο Σμολόν Νιμινούτσε, ο Νατσάλια, ο Λιτσάσι, ο Αϊβόιλαρ, ο Τσαλόγαλνα, ο Βοηλέ, ο Λικάπ, ο Λίπου, ο Λάγια, ο Ιέπε, ο Τσουλάγανα, ο Τσίλι, ο Άλμα Τσαμφάνα, ο Ιέλο, ο Φοίνε, ο Αλοϊνέ, ο Απένα Φοίνε, ο Σιλέ, ο Ιέπε, ο Τσουλάγανα, ο Ιέ, ο Λί, ο Βοηλέ, Tele iba aya tufu il tulanga le palolo. Ah, le palolo voilea tato. Ya wa ole merely le tulanga lava ya ya wa wali wa wasola le ya. Ya ole taumata. Fatangata. Tele yo afio anga yela to wea. Ya be ole ya fo ya il nuleo poa poa ta ole ya eva. Ah, ya o ila le time you and ya. Sa. Sa ave vo ngale e ave e fo ile e o a singa a o a singa ile ai ma singa me ave vo ile fa tau ni a ia wo la vena va nga ia al palolo a ia ala lima se la tau se la duo se se la lu se la tau se la lima se la wa fe a fio la me wo ia ia la ila tu so le wa ita lo le ia so la lo a io ila i fitti le te fa lungo tu le te va ia te ia io fa no vai e i si no pui no mai te le io palolo al fa le na i fitti le ta mo faina ia va ia ku ia ra o so la le so la le ia na ia tanga mo mo ai na so na vai te mi tanga mo mo o ka ka te te io vo tanga lo o si fo ia o si fo ia fio anga so le a to al vai ia so la la tu al pa le pa lo lo a ai sia wa fo ile o le ma nei o la tu la tu ula a ia ula o i ula mo so o i a wa fai ula nai te mi na ia le mela o yo ngi wi e fo hele o kwa ia pa o le mel na lai a langa o le o ole ole mele ole ole el taimilo le ale a ya na auto si le fio ya e ma tu ai faile le ya ya foi le ya ya vai nga yo a o ole ole el foi le e wa ka mai le sa wole ya ya o ai le ya vai mai le a ku soli a ya e pe ya o ole tali malo a tu sa la o tu tali o ma e tala tali ma o ula o a o ma la ma ta ngo fi e ya a ya mi la le o lo po ke ele ye o le ya fo le si fo ta na ta a e e ile le fo na le le lo tu le ma fo fo ma le ya la la me o ko e bisa e wo solo le ya a wa wa o fa ta ya o ko e bisa a la me na le in fa ta a o fo nga le o le la le me o le greedy a o le o le nga le fa lo lo tu a tinga lava ai ai ele ala ya na tu pe ya na sa wale si tu ele ato se lua minute ti ti tu pe na fi a fe lua fe a len fa ka wale ya a you see a lai a ta mafa e a lua singa a fi fi pa lolo a o ma na e o tele i ai le se pa lolo a ai no ti ti lo e fo le lan wale o le ya a e se le a ya le me na fa mai ula mo so oi ula te wila o langa ali se se ma nongi fo ngale sa wale ya ai la la ko va yo le o ai nonga a soli ya pe ta sina va enga a ya o sola ya o ai e a e o ai ta to te fo ile a e ta to te tu wa ya a ta to wa ta to o fa ta nga ta wo fa ta wa sa le ya e sa o ma ta ai ya o lai a ai o fa ta o lo lo ya pe no tu la nga na a ya a fa ila o lai a o lai o ni si o to ai nga ya lai o mai pa lo lo a o ma la va le so ti clea o le pa lo lo a wa la nga ma i ma o le o mai ai ki ya i ma ai fi a fe le fa ta wa ya si e se a a sa o ta ngo le ngi le ti clea le pa lo lo a i lo e ma fa ina o mai a mai a i lo le ma fa ya o mai o o e ke fia vo ngale o ia mai mau e sele la mi ola o le mau o la upanga a o lo voile a pa o bainga na a ila to umale o nga ifiti a va oi nga ngeli si va
direct flight le na nei e Qantas direct flight ya inisi wa ala u ya chinai fiti wa matua te te le al HIV ya ya ol tulanga na leile ole la pata ya tulava o fa maina a epipisi a epipisi fa maina ya ya e o to a prepare afa ya ko ala me awangi o ifa fo ngo fa pem le pa lele a e si le tele na mo nga va ai ni wipes ma me umanai e fo ilele e wipe ai ya me o lo tango ye pa fa le ave na alma fa na wa ya ya malus ya tu fo ngalele tina ya mata i tu e vai nga umo wa to tele lo e o lo a fiele ile mai ya anai nai to tio tu fa tasi ya pe le se mai o ko wa ko kere lo o nga e fe o HIV ko kongo o fo ngale a fiki a i ro a ko kere lo Almela na yo le pa yatu tang oi fo ye o meo luggage ah kili wipe ba e fo ngale e wipe se ai ya me nai ah e sili le pui pui ya ah ya ilo le tong fitia ya vainga nai